Obe wi manini wo opopo hwe kweni adi boye yati sami kana sa chopo na wayami say Jesus.

change my life. Love you, Baba. Ani akwad kwachafu ndi anom nyom tofo. Umay weye ni motum ni wutawro. Yaru ka. Kwa vubro nemu. Ah, bala ni ofini o. Yaru ka. Ah, sa bosa wa mame. Ah. Ye, sa nyamye. Nyamye baba.